0: So unimobia mane me jembe dia dia wo mo ochena emfamre wa
1: ai
0: ma wo bia wo ni emba dia dia wa ai omra emaje emfamre wa
1: ya mishrao. Hello, good morning.
2: Hello, man, damn me bro.
0: Jesus.
1: Jesus.
0: Amen. Mammy, I want to take what
1: hello, good morning.
3: Hello, good morning.
1: Mammy, Patrick, Cassandra.
3: Lebanon,
1: Asama, Lebanon. Be patro ye ti o.
0: Mama ti ye bom pa ye bia ma wan opai. Se si amanu si ya pe. Pie efie na wotemo de se pie ne ko se ho ne tie kakra. Figu ade mfa bre me. San de tie kakra wo fie ho. Fa bre mo ochena. Aha, fa unsa tu ti so de ya mpa ma. Wo bre ne wo ti so ye bre kia ma. O so fa ata ko.
1: Be bom pa ye e wo Yesu de ni mo.
0: Amen.
1: E lu sa sa fe urade yakopon sa no pe. E